0: Arakoze neza, arakoze umutamara aho gafanya gahinda. Bakunzi bimbonesha kure ikora kubinga bwa none murumva yuko uyu mutama amazi imyaka 33 avuza ikembe. Nuko rero reka tumanze akakara gaciyemo, reka dusubire muri indirimbo yagira kabiri. Indirimbo gira kabiri muza kuturirimbira ni iyi.
1: Indirimbo igira kabiri muri rusangi namaze gihe dufise indirimbo zitari nke, ariko ngira twabacishiriza ko ni yindi atari umugambwe, ngira ntacyo byo bitwaye.
0: Yego, me nanje nicyo nshaka yitwa gutyo indirimbo.
1: Muri rusangi indirimbo hari indirimbo dukunda gukoresha mu kwanima ibikorwa rusangi. Ivuga ko uko tubibona atari ko byagize nte, atari ko byahoze.
0: Uko tubibona siko byahoze. Siko
1: byahoze.
0: Bisigura yuko kera nta byahoraho.
1: Ubwo
0: ubunye biriko biraza neza cyane, hariho bishashe.
1: Hariho bishashe biguma biza.
0: I message cyane ubutumwa nyamukuru uretse ko uko tubibona ariko byahoraho ni ubuhe kugira ngo twumve.
1: Ubutumwa nyamukuru buri muri iyo ndirimbo ni guhamagarira abenegihugu muri rusangi kugira ngo bitabire ibikorwa by'iterambere rusangi nk'uko leta mvire leta nkozi ishishikara kubiduhamagarira. Ego.

0: chakunsa mirizi bichaku mbonesha kure yo kubihinga bwanone indirimbo igira kabiri
1: ni ani kokaine
2: kokaine
1: ni sweet ni sweet gine muziki yose ndiko ndareko ni sweet ni ruhererekeranye ni kuvuga uwo muntu ntariye namubwiye ko ari isuku ryana ndamwifunga aho rero ndamushikiriye mu rugo umva ko mvuga nti ni wewe mukore wanje ntakiri umushiri wanje yabaye umugore wanje ni kuvuga amaze kumushikana mu rugo wa munezero ahantu ndirimba nti urukundo mbikira no kuri ruzonyica ni kuvuga wa munezero nibikira ntamuriye tushitse mu rugo nagiye kubona yuko kuba naramwibikiye byagize akamaro ahubwo ya mbere y'iki byabwenge yamaze gushika mu rugo rwanjye yabaye kabudesiye
0: none yo kuririmba nk'ibyo bintu uri umuntu w'umusore ikuza mu gute
1: binzamo ko
0: ndabibona neza
1: gituba ndabiririmba nuko ndi umuririmbyi ndi umwanditsi ndandika ndi umwanditsi w'indirimbo y'indirimbo ndayandika indirimbo ndayandika singenda kubifonera muri studio nkubi indirimbo nzose uhora mba ndayizi mu mutwe niyo nzose uhora mu kindayizi mu mutwe nimba ari seri y'indirimbo na imiziki nagenda panga yose mba ndayifite rero ndi umwanditsi ndandika si ukuvuga ngo ni ibintu mba mbayemwo oya nandika muri Vico Hunt ibintu bishobora kugenda gufasha bishobora gufasha abandi bantu ni ukuvuga ubu naho yabaye kabudensiya wanjye ari mu rugo ariko nubwo ari mu rugo hari abantu bagomba bamushakashaka bagomba ku baca hirya no hino kubera ngaha kuri radiyo televiziyo Burundi bwiza munyere ku rukundo ngo menshi ndababwira ikintu kigiye gukurikira nko mu ndwi ninusi mbere yuko dusenga pasika
0: ni gishasha kantu gashasha
1: katuba
0: gasohokeye
1: ngaha kabudesiya ni ukuvuga ndakivugiye ngaha mu bindi binyamakuru byose kabudesiya hari abantu baguma bamushakashaka bose rero ngiye kubabwira bamundekere bandekere umwana indirimbo igiye kuza izoba yitwa ndekere umwana
0: reka je nagira ngo ni umuntu agira azize inyama kurekera nagira isubire kukubaza ati mbega noneho wabutubaniye gutubatse mugabo urumva umusore none bakurekera umuntu karata
1: ufise ni ukuvuga sinamuriye
0: niwe bagomba kuvuga rero indirimbo igiye kuza
1: izoba yitwa ndekera umwana ni ukuvuga uwo mwana yamaze gushyira hariya naramwihanganiye ndamutwara ambere akabudensi yamugaha abandi bantu bagomba kuguma bagomba kandi nanjye ndamufise mu nzu bisigura nti ndekere umwana
0: nuko rero abakunzi bisamirizi y'ibyiza by'uburundi mudukurikirana ku murongo wa 92 n'ibice 6 mu kiyaya cimbo mukongera mwadukurikirana ku rubuga rwa Facebook muciye ku majambo radio televiziyo Burundi bwiza mukaca mubona ibigano byacu ntimwibagire kugira like s'abone aussi partage cyangwa mukwiyandikisha cyangwa mugakurikirana ibiganiro byacu aho mushobora ko umwanya n'umwanya ikiganiro kigiye ko mushobora kuca mukibona nuko rero kandi murashobora guca ku rubuga rwa YouTube naho nyene ni kwa kundi nyene mwandika ijambo Radio Televiziyo Burundi bwiza ndetse nane avyibagiye no ku rubuga rwa Instagram na Twitter naho nyene murashobora kudukurikirana mwanditse bwiza Burundi nuko rero turi kumwe na umuririmbyi Shokora ariwe Desire akaba kandi turi mu kiganiro yaga muririmbyi turiko turabashikiriza cyane muriko murakurikirana nuko rero mbega muririmbyi wacu Shokore twumvise indirimbo twumvise nivyo mugiye kutuzanira mbega nizihe ntambanyi turi ku musozo w'ikiganiro nizihe ntambanyi mwamubona zishikira abaririmbyi nka wewe
1: intambamyi za mbere zishikira abaririmbyi nuko usanga umuririmbyi atarabifata nk'umwuga umva atarabifata nk'umwuga biragora cyane ibi bintu atarabifata nk'umwuga ngo byihebere ubibemwo binasa n'akandi kazi ariko

0: iyo iyo iyo yeretse amerekezo meze umukobwa birashika hariya birashika kure ariko mugaba akobwa nta nguvu bafite zo kureza zo kurezista niyo mpamvu nahagurutse nanjye nk'umuhungu nkaririmba mbwira uwo mukobwa nti si ukuryana dufite icyo dushaka
1: gushikako
0: ebye
1: ngo ducishirizaho gatoya
0: inana gakije je ko muntu
1: agari igitero kugira tuntu
0: isuko yana oya oya ifite cyo dushaka gushikako osiko ryana oya ituni ndiye maria she bipi pipi
1: urakoze cyane muririmbyi ni shokora ikiganiro ni yaga muririmbyi muri ko murakurikirana na jewe ni mubona Alexine zisamirizi ni ibyiza by'u Burundi mutumviriza kuri ku murongo wa 92 nibice bitandatu mu kiyaya cimbo ariko n'abari mu ntara za ruguru cyane ku isi yose ntitwabibagiye kuko tuca ku rubuga rwa Facebook na YouTube uva kwandikamo ijambo rimwe jambo radio televiziyo Burundi bwiza ukacukurikirana ibiganiro turiko turagirana ibiganiro bica kunsamiriza bica kumbonesha kure yo kubihinga bwa none indirimbo igira kabiri ni
0: ani kokaine kokaine ni sweet ni sweet gini muziki yose ndiko ndarekura ni sweet ni ruhererekerane ni kuvuga uwo muntu ntariye namubwiye ko ari isuku ryana ndamwifunga aho rero ndamushikiriye mu rugo wumva ko mvuga nti ni wewe mukore wanje ntakiri umushiri wanje yabaye umugore wanje ni kuvuga amaze kumushikana mu rugo wa munezero ahantu ndirimba nti urukundo mbikira n'ukuri ruzonyica ni kuvuga wa munezero nibikira ntamuriye tushitse mu rugo nagiye kubona yuko kuba naramwibikiye byagize akamaro ahubwo ya mbere y'ikiyo bya bwenge yamaze gushika mu rugo rwanjye yabaye kabudesiye
1: none yo kuririmba nk'ibyo bintu uri umuntu w'umusore bikuza mu gute
0: binzamo ko
1: ndabibona neza
0: gituba ndabiririmba nuko ndi umuririmbyi ndi umwanditsi ndandika ndi umwanditsi w'indirimbo y'indirimbo ndayandika indirimbo ndayandika singenda kubifonera muri studio nkubi indirimbo nzose uhora mba ndayizi mu mutwe niyo nzose uhora mu kindayizi mu mutwe nimba ari seri y'indirimbo na imiziki nagenda panga yose mba ndayifite rero ndi umwanditsi ndandika si ukuvuga ngo ni ibintu mba mbayemwo oya nandika muri Vico Hunt ibintu bishobora kugenda gufasha bishobora gufasha abandi bantu ni ukuvuga ubu naho yabaye kabudensiya wanjye ari mu rugo ariko nubwo ari mu rugo hari abantu bagomba bamushakashaka bagomba ku baca hirya no hino kubera ngaha kuri radiyo televiziyo Burundi bwiza munyere ku rukundo ngo menshi ndababwira ikintu kigiye gukurikira nko mu ndwi ninusi mbere yuko dusenga pasika
1: ni gishasha kantu gashasha katuba
0: gashasha
1: gasohokeye ngaha hari kabudesiya
0: kabudesiya ni ukuvuga ndakivugiye ngaha mu bindi binyamakuru byose kabudesiya hari abantu baguma bamushakashaka bose rero ngiye kubabwira bamundekere bandekere umwana indirimbo igiye kuza izoba yitwa ndekere umwana
1: reka je nagira ngo ni umuntu kiranze nk'amakure kandi nsubira kukubaza ati bega noneho wabitubaniye kutubatse mugabo urumva umusore none bakurekera umuntu kata
0: ufise ni ukuvuga sinamuriye
1: ni wowe agomba kuvugana n'indirimbo igiye kuza
0: izoba yitwa ndekera umwana ni ukuvuga uwo mwana yamaze gushyira hariya naramwihanganiye ndamutwara ambere akabudensi yamugaha abandi bantu bagomba kuguma bagomba kandi nanjye ndamufise mu nzu bisigura nti ndekere umwana
1: nuko rero abakunzi bisamirizi y'ibyiza by'u Burundi mudukurikirana ku murongo wa 92 n'ibice bitandatu mu kiyaya cimbo mukongera mwadukurikirana ku rubuga rwa Facebook muciye ku majambo radio televiziyo Burundi bwiza mukaca mubona ibigano byacu ntimubibagire kugira like s'abone aussi partage cyangwa mukwiyandikisha cyangwa mugakurikirana ibiganiro byacu aho mushobora kuba umwanya n'umwanya ikiganiro kigiye ko mushobora

Umugurakiza, umugurakiza. Ikiganiro umugurakiza ni ikiganiro mushikirizwa n'isamirizi Burundi bwiza, gikongera kigacha ku buhinga bwa none, kikaba gihija mu muntu wariwe wese n'umwuga wiwe. Kurikira wongera utahure, uheze umenye ibijanye n'umwuga wawe.

0: yanjye n'urukundo
1: yegumi
0: bujya umuntu afise urukundo muriwe niwe umutunzi nakwita umutunzi umuntu afise urwango muriwe cyane mwita ko ari umukene ahubwo umufu.

Tubashimire bakunzi bisamirizi Burundi bwiza kuba mwaduhisemo mukadukurikirana. Ani ibiganiro by'isamirizi yanyu Burundi bwiza birangiriye na 11 za gatondo. Murara hajyana.